0: Dr. Maululu Chumaululu Spiritual Herbal Center Ablekum Agape Down Nebe Amanedo Magbeneko Tokenye Banka Achamne Magblelele Nebe Amanatunga Do Magbeno Dr. Varo Apamata Marakumai Ragbo Nikum Yapanunglochu Nyangabasra Magbereka Avaro Adakutukuma Hana Mianto Miapanka The Dinenya Haru Atungakbara Mianchila Baragba Eya tamai maho Dr. Maululu mavana matrobo vare ngaro la shijira odi atawunyi maloka ta koga venami la chigbodi bobo pawo noji la happy 90.9 pa yapalonji dog wezolo
1: yo togu bobo bo akpe togu bobo bo ma dogbe na wo toro la pe onya selo kata le ka wo posi ama anya mi anovi Dr. Maululu sikena Maululu spiritual herbal center no epon ko asami le le ka posi ama awa vie mi ga semiano ni nko po mo ji epe ya pe jogbe nwi agbejiji la masan na mi pe toro la kata manya masia me pe olo mi gba kula mara o je pe ya gomalo wo mo pe o a o no vi yen mi na mi a choka fuka kula kwa dana yehowa ma u gba gbesi ko ji po kula yin gba desi ata no vi yen won to anya be mi gba kula gbogbo we la yin gba yaji mi gba kula gbogbo diriba we la yin gba yaji gbogbo manya ta nu la yin gba yaji ye ta no vi yen la gbe amade ele ba na ji protection pe mo
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Mo apo konu ala ba no vi edo ma o mne lede ye onu flo no vivi vi ara pon no vi onu la wa hajia enku bia ne ga ka ma nyawo ato gbogbo mo nu ato chiri nu ato gbogbo mo nu akonu akocho odo opoji anya ara onye gbono mo lenu apo mi ga pon o vele nyonu ma afi wo na ba de suru legbo onu do mo vene be yo gba pon ko eli chacham afi wo na ba pon chuvade atatu gbogbo mo moji abi agbo suru de ponu no vi nyanya ara onye gbono mo lenu mi gba pon mo ma na le domo awo lengo ni le domo a domo vene manyao ta aji be ya to gbogbo mo moji adora ma gbono no be mi gba pon gbogbo we la yin gbe aji nu de si ade gbogbo wa to wanwe gbogbo wa to wan ko sura bi ko nko da ka awo amagbe to atun wa ko da sine gbogbo wa ko close da ka wa wo ye ta ma gbono na be protection ta agba me na protection fun fiago hana wo alebe na mara do foren chi ore ene wa nye vona da na mara du ire nchi ore wa gbugbulo Dr. Maululu nko ya semile do ma hear love woman ala store mo no nye nko sem eje bi ayo Dr. Maululu ya ho Dr. Maululu ho number dey yo le 0242 0242 612949 0242 612949 nuka jiga mi ala jagba na veji fefefeku deka amandre fefefeku deka amandre naji ave kemi dana nana ala jie le ran mitena ave ya makara jiba nyanu ike gbulomale naji deka 7 amandre naji odi aba asemara naji ha deka amandre amade mi ona ba voneda naji voneda ne na voneda jigere mara ku na doja na magba doja na ma afi na we naji amade mi ona ba glelele ebe monu jefema ajemajui mi ga na ba ajemajui ajetoma general chiki achiaji o ajehema general achiaji o mi ona ba glelele ebe monu jefema naji amagba ma ha ne na oga na doja ne naji awudi dafa machi abao na fa gbulan awudi pe fi waya pe amapon ko ma mi do to nwie mi asa amapon ko yo naji odu ogugbo aje to odu ogugbo ana to odu ogugbo voju odu ogugbo etro odu ogugbo naji mama ne naji ga na doja ni mara ko nya sema na doja ni eh na ga ji amare mi ona banuka azapo la ke to vondu anapo ana odu anapo achere mi ona banuka chakulo kogbe ne re nigeria to gbo ogun be opo obo chakulo kogbe na jia ma apere nchinem jagba na jia ga mafufu deka ameton na ji ataku ekpereka na kokperenchi stroke gbe boy na ji na gojan la kokperenchi sia jagba na tonu yo kata le tome na tonu yo le tome nyu fine na tuvori kwa na gojan la na ko chake nam la no vinye docteur molulu ya secret hamde gonosia a secret onye masi la fiere ko togbi bobo bobo program ya juko na tas secret ya la la no vinye na tuvori jagba na ji kucha guyade na jinu guyade na ji akpaku viade na nne sede ke wonto na tatire mko zi darin ke kamandre veji a chikucha na ko dareji efie mane na nyimlo ke kore ka janle ade kucha mane ale na ale na viu na ale na suno na ale na suno ana lo ale na suno na lo na kene to ale ke na viu ale wonto na ale e mabanade e gbogbore khefu no na kama la nyimya ji apola na si na kare ji docteur molulu nko ya semile mala ble kuma agape down 0242612949 anu yo katare na tu vode na ku viara dadi akochaka misisie na akochaka wa misisie na ajala lemde na no amiasim na ajala lemde na no amiasim mere ku na wona do mekona promotion za ajala ya kolem na kwa promotion o ho enyo na jachugbe ku na dreza bo munchu ana ebo dota me kposro na do e wo nchu na no dre ku me nyonu ye yo kwa nyonu ye dodom ta me kposro na do na za ajala ya kolem mona hunu secret onye gbono mele no ama senu ya la fiara ko mere kama ton afia onu ya docteur molo lonko ya semile ana jina do me kona do promise and fail lo mo jina sa jan le akwa ala ban ka e mona hono na o chi o chori no e eto mo wa forte ana o zo la mano na la jan le akwa jan le akwa siko e vo ato gbogbo modo le de fude no na sa jan le ko gbogbo modo le majo na onu jina mo plemu na sa jan le na gbogbo re do si o do opo jia na gbe sa jan le ko mo wa hono no vinye a jan le ade na ji mo nto he ke mi wo dadi ali ma fie ono wonto atama wa we ma fie ono wonto atama wa we na koda se di dive ka kana janle ya de eji mete na we anu mele gbo we na yo doctor molulu de ajanla la sinya amia la sinye fi ka kana le a na nya duido amia kwa janla kata hono ni na gana la 250 gana cedis 250 gana cedis ajanle azanga kuwa ba juno va juno ton afi wa vo ami asigabu na konse ke yehu amoko dama agbemada won to sama opo nkoi ko ba wudi dapa machi aba doka senyaro na mo yede njira po mo njira mo de wa wo de kala jirela na mo suno jine wa de mo posuno wa de wo de kala la de suno la ito bonu ka awudi dapa machi aba la court pe nyala jiwa zanjale na koi de court la no vinye nya bo de enu le miasi la bo de enu le miasi amami apo mi zana na fa mo lo mi mo zana kokuru mi mo kona gbon mi mo kona lan ama ye mi atogbi o san ko du apaje awudi dapa mechi apaye ode ye mi atogbi o ko ina bai no vinye minyo docteur molulu nko ya semile mala ble kuma agape down yo le 0242 0242612949 dolele ke fu dano e vigil le la jia e de so fiya pe ton pe ne a me po vinaji o garejinye alele le domano wa ni igba kle suno mi do echi na tro na sido ganya no vesan na ngoma jagba na gere doctor molo jimi akpere nchu o ha la ba jinu e vajinu ton ya maga do asia nye po amara ha na do asia nye gba ko echoko echo awore ku he onye jagba na gere jinye nchu ara ha na li aba ko ge na li aba ko ge gbojo gbojo le nchu mafuda no ali no ovem koko doro o minye pe na ede nu godo afu soko na de no vi gere doctor molo loji won ku mo nu pom ni o won ku ji o kata ofu pe fu pe jagba na gere doctor molo loji mi akpere nchu diabetes sukli dwala nchiwa adrodo do jene jaton afiuna ke jewo afiuna ke enye nchu na rodo ma no vesere wo nchu ma na no pimpo sarova va wo nchu nchi a jagba na gere doctor molology prostate cancer prostate enlargement ye fude no jagba na gere jinye alivi ye kono fude no jagba na gere doctor molology anye nyonu taflache white manye e fude no jagba na gere jinye e chiado won to pobe chiado dodon le nchi e chi mama do na chon ti fia chi mama dodon le nchi jagba na gere doctor molo jimi akwa magbo akpere nchi osia amagbe mazana yehuwa ma opa sin do wo mazana yom le 0242 0242612949 0242612949 no vinya anyi baba jogo na jafike nele anyi nkosema nu kenye okuhe bo here fu de no won to aviwa de a o da janye do na vioji a stroke gbagba do fu de ni a na so vie ko wata wali na kure nchi o na no ye ko wa cycle wa fokata no titriti na mlonyi zamete na donlo wa no vie gere doctor molology machine o le miasi mia do opo mia po okuhe o Nothing ye be a kwa semene doklia, but a seka ji is ovany meaji, a bekai po vany meaji, a doka o lebeyawo, no kenye ponuma o mao, no kenye ponu o, gre Dr. Molo Jimia check New York atanosia. Vio de jibia kwa vipas destinia, nuike vio kova nyi meajia, a doeko lebewawa, gre Dr. Molo Logi. Na yomle 0242-612-9490. Mia onume kukuviade, destiny checking ado, nya kwa semeno di, atano fi kenela, mach. Ma kwa semeno la fiasia. 50 series kona he. Kumia kwa semeno. Uhana nyan nui kekbe. Kena kove. Kabita doma omne lede. Kabita doye na kovea. Amero o kabita to kotu apwe. Ewa kabita do zikwikloma la kwamano. Amero o mesi do kotu yeha tu apwe lama. Kake ewa mesi do amowo yesu mami kona gale. Biado kulu benade. E doma omle ye lede. E doma ye kovea. E doma nye pe sepe do ye kova nyibbe ajia. Dokta Maolo lunke ya semile. Nno vinye. Hike amede. Ame siyame klepo nana. Ala bana gele bible obo nana wali vovovo amareto en doyoyo amareto enye nyanyu lagboglo amareto enye nuka nyalagboglo amareto enye hajiji ohato wenye heka jagba epo amelia ma no woche jirama ejira woche kochuape oha bi ada woche ada woche enyife ayi tope galanchiu molu tope galanchiu ave kwa mu pe loan ko je dogoma enyife na gave ho loan b loan c afia ko loan a no vinyo hokuma na vagia amu pe loan yaji konale no vinyo cho nsan la magbe ma va na po semene do klo na po ba doma o me lede e doma ye hove ha docteur molo lo nko ya semile me la ble kuma gape down do le ke fu dano yom le 0242 nchi la madoya gbogbo madoya yo nu ma pa plan no wa agbe amaji jem no wa yo docteur molo lo 0242 0242 612949 0242 612949 no vi ye maga no anye ko osia ajanle ya kama fion fion na wajanle ade aga kluna nchi na me e na dio na la manchi na wona na sikenye di la nchi wa na ajanle ya zama a klo di mara la nchi o amada bia docteur molo lo banu kenye di na defu na nyonu po adi la nwu na nya nyonu ha defu po adi la nwu na nya nchu ko ga na nyonu defu po adi la nwu na nya docteur ovagbo amada vagbo defu ne le majemajejia mara ku adi la nwu na won na sieda ma ajeji no va na wajanle ya aro wajanle ya o hana na san na na po yehuwa mo po ganyenye ta flache na nyanchu ko wada dudo nyonu fo nyonu ma edile nwu elebo na kwajanle ade na za afi na ponchi ko na ponchi na okuru afi na po ngogbe yi lagbe ya ma na nyanyonu ha ko wada ko dudo nchu fo nchu edile nwu na nyanchu do nyonu gbola sidu anyi ma nyanyonu do gbola sidu anyi ma ma be edile nwu mi mo woni o mi apo o mi nye akole mi apo onchi mi ma ga po de amajuro to fo nu na mi na wowo mu ye na be anya jora majio dolele basabasa over food enemy ewo onchu sronyonu na do asianya papa nwe ko kole na chi akojira do kulu akuche ko kole na chi o wo ntu na ve kwa kucha ma no chilem na ve kwa papa nwe ma no ntitutume leke wo nto na bu e di made makawa no vi ye ho mi yese na no le mi mo woni le chable ma nwolia na nyonu chi gboto ma da na no sron odu na o ga ke gba mi chube nkuhu kama akora mi chuha ma darakpa ga kama le bu ga plus sron mi na kucha da kazamu na sron do dum la pa mo kwa ma le mi akuri na kucha da kazamu papa nwe na kazamu akucha mayo ko chuchu na fuma adadi ho na ba ko alechi e by lock ko do kulu kame nya galo nya gulo mala no nya fisi afi na nya asagalosia yom le 0242 612949 na nya nchu adonyo ngbole chile pomo po eko gu ko ka do kulu nya nyo nu odoro kulu odogbo le chile pomo eko gu ko ka do chile pomo de gbogbo de papo mi mi mo woni na nya nchu wo ma sabishin po ka dile nwu ele ma na tere Dr. Molo lo nchi mi anno ajanle akule pa mi na na ve klo di mo do klo nchi manya gara ka onye ho mi lola mebe 200 Ghana series la na ho card 50 Ghana la fi ka ka na le na won to va ho card 50 Ghana ajanle akpa mi akpele pe nchi no kata 200 series ko la 200 series ata pla gbe no wa no vinye awode na be mi na du ide afi ka na le de do ko na ha huroga ko akọ 2.5 akpe nchi ko ma du ido fi ka ka na le o ha na zan o ha na po ganyenye ka yehuwa moko da magbe mada Dr. Molo lo nko ya semilesia. Mala ble kuma agape dan. Fi de siya de rene ek bonade. Na doa ble kuma pu. Fi kakene le. Echo fika nsawama. Echo amasama. Jagba na doa ble kuma pu le. Amasama. Na be a di de pentiko janshin. Ne di de pentiko janshin. Na kwa agape dan pu. Ne di de agape dan station. Na yo Dr. Molo lo siya. Ne echo kanishi. La pas. Tema. Ashyama. Ne vado. La pas de. Na doa ble kuma pu. Ne doa ble kuma pu de. Na di de pentiko janshin. Na cho moma. Na do agape dan hu. Na na yom le 0242. 0242. 612949. 0242612949. Novinye, mia hwa wotu enye ama agbesia. Mia hwa wotu enye ama, ama, ama. Ye miyomi zana. Ama ye mi kwa wana doye. Mesemera, miga na mreka na flumiolo. Bene mi ira madalagbo kwa mire jokatogo. Au, mene nema onyo. Novinye, ne danduo, e danduo fia kpa. Mere kuku mga ya kodyo la. Enye gulo no. Enye gulo mga ya kodyo. Jagbagba na jibredi kuna sitepa. Na ve jia mare ke miyona me damala jongo. Na tui, keke kuna kwa blabia. Na ve jia ngoto pa magba na du. La bososo me. Mere kuku novinye, ekpa. Adi mame liaga e jipo. Hey, kene ga kpere nchi ne danduo kpa. Yi na ve jia mare miyona me bajapeka. Adwa sivya tuen. Jie pa do miya na du la bososo me. Eche dege adi akata dege. Na jida mala jongo. Na sitepa na kosi sidema na blei. No vinye maye kodju. Unsene la magbe mema. Miga vona magbe ho osia. Dokta molo lonko ya semile. Mala ble kuma agape dan. Unde sere nye kuhere gere jinye la. Yehu ama wato jinye. Wana na poka tutu. Kuhere ya mana lede. Yehu ama wato jinye. Na poka tutu. E dome yehu adasine nye hema. Doyoyo yehu adasine nye hema. Bekpera magbe tonchi yehu adasine nye hema. E dome me hocho sepe vema. Ita mwe ba mesi anko lepo nana li vufufu. Japona vakpo seme ne doklu osia. Yom le 0242. 0242 612949 Nicho wale yo ha mia dogo
3: Ogidi gobo Ogidi gobo Mepima kwa joro Kato to janyanya

0: mai ra ma magba blog bol ashama ya pole ka ngoje la nyi la ashama hera nyira ma magba blog bol ashama hello mama
1: ma gba manyu na ka ma jo ngbe na shi o kaka sa cha gboro nta mi ni kaka ni fofo
0: eh okay yo
1: dai mai
0: yo akpa
1: mi jam mo yo yo mu
0: o yo yo maga gamre mo e
1: ah ko hanani
0: we da manyo nyo mo
1: eh ko hanani
0: yo akpa okay akpa jigbari baba baba ro semi le happy 98.9 for your
2: happy fm 98.9

0: me ne ukasa fa fudu ponko bia ye na ya chichire ne ya de beboduam na ne pa bia nim sa ene da so asa ma sa fudu ponko no ane oboduam ana nsu oto nsu obu no wiya bo wiya so ebo no ne pa nyina nim sa ba bia duru de ene da so ene ho anase de be oni bibia de be eye wabrabo mu the rejected stone shall be the cornerstone. Ya wadi ya unko ya nti, ya wadi ya kwa mpua. Ya funa unya ya nti, ya di ya funu ya debe ya kwa mpua. Diye ni pakase, diye duru diye. Asayi. Diye ni pakafa unu se, diye duru diye ayede asayi. Nansu ni mibi.
1: Enye diye ni FM 98.9.
0: Enye diye ni pejweni, ene radi ya de ejweni. Senu sunefa tu akuma su se. Nye radia kafa hunu mami anina bebe mu. Entie di anipa kan. Ana enshe di anipa ye. Abrabonu mwa ye din. Edoni blemu. Utuwe niya entobye ni mu. Why na usu afrena manabu wawu? Why ni wani da suwa uni misobe chimi abu wawu? Mika se busu yan fo yina yiwama. Enkuli wanka sa kun yanum. Mika se adan fo fo yiwama. Enkuli wanka sa onum onu omuti asodem. Yedi o hiya esre o. Yedi wahun tire bremu aye topic. Ane ye kansamwa. Ewe mu hiya efa ohun. But tredyan pose men kanchira use. Onu ni ye ni da suwo. Onu ni ye kuma fuwo. Na onu ni ye dima fuwa. Asa o babre bonu mwa. O dima ya. Ye dim kuni mwa ya nata fuso. Mami, papa o shemi. Odofo o tsebi nana jwi. Emari bi sa usu. Ne konu manro. Emari bi sa usu. Ne kwe niye. Eni kwen se wuye. Tren. Hey, let's try radio him. Nkunim die ya wodia. Me ni aba. Me papa. Ofa. Hey, let's try radio him. Na nkunim die ya wodia. Bible say one na wo try radio him no onya ho de foforo. And change your
1: bishop. FM 98.9.
0: Ye nyankopon. Aye sabre ni sabre se safu. Our God is a destiny changer. Nyame be sani pa sabre. Nyame o pege ni pa fi sumu na so. Na ordinance yie no. Sa nyame no obe pege aw. Na odi usu aye de esi yie. E ma ran ho. E ma wa ba mumu. Oka on. Mesi ama ura ho. Ema wabemu embu. O nyami yaden. Eka on hon. Obe kon. Nwo di ama on. O nyami ananyumre. Beloveds. O nyami be otem jina fuo. Na waka wasem ama on. Nyami be otem jina fuo. Na wo di wasem yaden. Edi ama on. Ya o se die duru die ede da so ni ho aya o se die duru die asai aya o se die duru die wapem me pa cha ompem ye watin me sei ompem ye na ensai ye ede da so e ho ade mawo bible se die odi kan ni ade ti yet na ayampa die odi kan no Niti ayetina nanso so so ka ho a so nyame so so no nyame bofo e ka ho a wo beku adinkuni ade ne siye babo se yesu ni suafo ebresem no na omutu anamo na anamo tuo na omutu no ho na yesu hunu se
1: Happy FM 98.9.
0: No, boy, people think say, we need a swasa. Now, only baby, yes, you do know. Wash your form, ash your sorrow, and wash your bencum, ash your nifa, wash your toya, ash your poya. Ano guna homing. Ano kache suyan fwa ni se. Mon kona mko sani funu pon kona famra. Na se mu kona sobi bisa mwa. Mon kanche ni pa ni se. Ni hun hiya eme urati. Hallelujah. Wa se. Sabwa wa ya. Wa da ho sani pa wa ya. Na o da ho ya. Ni pa nina ponu yi. Ni passo so se ni so ni fa so yi sani power ya ayade enti waka fa kuin sani power ya ahunjire enti waka fa kuin sani power ya ohia enti ya fa ni nyahwe no wose mun kora mko sare ne mra mini aba papa o te men kana na joyi medeni ya prophet selasi onya me se men mra ba sane wo. Everyone nim guasiem onyame asuma mi se enna na jwa otie mi awori daso asan wa otie mi awura ho wa otie mi awa toba ha ewrade se men kan kire o se wo braso ewrade se men kan kire o se wo so bride ben o braso. Ani, o braço. Kachira wan kasa hon se ampa mi braço. Papa,
1: fa wu sa si kachira hon se, mi braço
0: se, mi yadye anu, asye debe, etumami. Fa wu sa si wu kachira hon se, mi braço se, su jadye etuma wei, enfrimi so. Fa wo se se obu na ka kire wo se me braso se wa hu kire we mi firi mu fa wo se ka kire wo se me braso se enem gwase wo ya mi namu wo baba firi mu braso wo pe wo mpe wo braso juma na ibisi basa wo toni ya nto wo jibusia na yoka. Promise and fail, disappointment, and crawford de huyan kromono. Sister, unko di aedebe aya benedie. And crawford da huyan kromono, wudi aedebe aya usun en yati eti. E radise me kanchira ose, e prenasun. Beloveds, e radise me kanchira ose berasun. Obrasun se twade ampoye hu sanchirene menim problem ada oso menim amania unamu erade so brasun miniaba erade se men kanche ona joye se obrasun wase furun ponko ya chichina boduamu ada you see a time so opuno. Yes, you catch it on Musa. Munko Saninimra. Nasamuko Sanina. Nasia be someone. Munsiwa Musa. No, who he am Murati. A radiso who yaman watching.
1: Nippon FM 98.9.
0: Nippon in Apple. Nippon in Arijato. To the stand say, when you mon yam, everyone's him. A radiso brasso. Me papa radisi mi kan chere o se wo brason wonim gwasia no wo brason bonini no wo brason sojadie no e radisi mi kan chere o se wo brason san kunim die ahoto ani asomdwe kabea wodia wo brason wasi ye mesane furu ponkon mra wasi ye nko sane no nasie ko nasie ko sane na. Ni pebi be sorry. ni pami be sorry ka ka say ye ni ko hin na so be sorry a ye kan che ni pa de say wo akosua mansa wo ya manu wo hu ye ba urade anya sa na be ye fasa wadwem fasa kumam say anya sa na be ye the rejected soul shall be the cornerstone menim dia una mu menim dia to wo say abamani Say a diabo. Say a drotro. Say a ka. Ubrason. Found sa siopo. Na kachela onse. Meme ya mansa. Me kwame mansa. Me brason. Same demi hon. Me deni prophet selasi. Ame gavoli. Ye bonne mrane. Eja adepa. Wat sena na padi ebesi besi. Me probiane ni efra. Me pobia na suasi. Me pobia wanya stroke. Me pobia wapodam. Me pobia utomekasa. Ontuwa na mo. Yentunchia. Wasi papa midi ya manati mabre. Minya hunu baby ya minya nkoye. My place to
1: mo. Happy FM 98.9.
0: To be your last story. Afiasu. Afiasu radisi me mesanu. Tradian papa sa yadom se membra bayadan ebe sanew me number ni 0246324949 ahifa na miwo miwo la pastor bora 0246324949 e china di ebesi ebesi me si e china di ebesi ebesi e china di ebesi ebesi Number here 0246 324949 A chinanapa. Wow yali a chure. Wow yali cancer. Wow yali diabetes. Wow stroke. A chunonum a fau. Fiti a febaco. A question fiedu. Bra, trade and poma me who to me. Seven pedu banani via hini in the antenna. Nasturo kuna fauno numunum. Ya fasao yadi. You are habang be a fellow with you for kate. Oh, quite bit of tomb. Bramin canyon mencieni. Namin pe would you for kate faki canyon mencieni. Namin for 2 stroke as yede by mau. Messi a radia mammy, a baby du cromusio. Say what, Tessie Weniso. And I say what when I got a coma. Oba menasea garikoma ase betu anase wo de wani afra yesia ma wo hoade bra mi hwemu bra na mi hwemu na mi hunu se yade no yesunsum yade anase hunam yade ye nko kase ni ye ni abofo wanka
1: Happy FM 98.9
0: asunjie eni ahoto ayehodia the rejected stone Sabi ya konas tu. Babuwa dansi fuwa tuwa chini. Eye chasi bo chutu. Eradi ma weni mwu ma atanfu ensiru. Eradi ma weni e mwu ema atanfu ensiru. Midini ya prophet selasi ya megavuli. Ya buwane mbrani e jadi pa. Mami, papa. E china misi fawu haoni wa manye. E medami. Awola pasta bura. Yadie na da usuna ye mkwankwa yadie no. Asibetu. Yadie na da osu, aye ni mguasye yadie no, asibetu. Wadie na ajira. Akuronfu yuyao. Wadie ajira. Upe kwaya, upe faswa, unsabeka wadie. Udisye bie frimu, uchini huwa untiasye. Bura, etina napa. Yen kou wadie ni mu. Yen nye yuye mu. Ye bet chiro be biade ni firi. Eni ye sema wo mu ni se ja de pa mi fiti prekopa na ma adwuma wo. Me ye hwehwe mu do suko osunsun. Ansa na ma edebe ma chiro de obe ya e di asumdwe ni ahonto be edebe ebe ba. Edi ni prekopa prophet selasi. Edi no mi se edebe aya prekopa prophet selasi.

1949. Eja de pa ewa La Paz Tabora. Faka besi La Paz, uju La Paz ya osu pe Tabora Lajika. Unya faka na osu besi ewa Lighthouse. Number ni 0246-32-4949. 0246-32-4949. Migusu wa miti ye kosu, nufa kosu, ya bila dansi ye debe e kosu. 0246-32-4949. 0246-32-4949.